Che Dio di tere tere tere in chain bro Iya rae Nata pa matere sura pra may lutar o takide takide wara kakawani Mga uta karamba sa nay nay May manara ta kadi ko ade kami rawan bojo donggit na charo charo ataupun biola kede walam suka biola re Mayra may bergabung wa madroho telepon madroho ka nomor 0822 3494 5100 takadi ko ade takide penengare May manara ke wara rutar o rawa kancu wancu